0: Shangla chotsula towe nije kuwar tong, chotsa ngobe nije kuwar heje yen. Deye nije le sawa, rongjala cha loo juji tong deye yinja choma la, tsumo choni puji, jaja sanje songa tong, cho chow simba de, dama sangne yirewa no, chotsula towe nipa je yeba tong, chotsula towe unge nindo libe, chotsula nipu be nipa tong, deye naza yinda pukin yon, manya wa heye. Cidin cha minchu jiba bay, cinre to tenbe zaja todangji, Nipi chotsala cha nige cinze nudin tong detong la sunchang tujiri. Zhongguo genga desa tinsu zacha nzuchi chile inyan ninkong ka tsuzo genba. Liwe yi, dewa ti Zhongguo denba la xiangsar chotsala towe nipi mongzang che gupe sere kondaw ye tang xe na. Jena mozala chotsala towe nipi nyayare la mozala nongi xe che gupa tong. Jumbora te ke ngaja le mnyawa nonggu. Chinsala tong gamo, xiamo, shinyo, mozala. Moro nabu, labu gabu, xede su moca la zaja cinan duye bi, chiji xiezi ciji mara donja pinba ye jen, gonga sere deda na suju duga donka yaxu xe yen. Niba na xinze, sudu nonga choji si dong, cina jimbo cil nyanda donja pinba ye, jera don gaxi su, xintu zhuwa xinba ma zi, chazila nyanda jiba la yung pinba ye bi, nyanre xintu ke ninja ne, sinja nga jiba la jiguba dong, Namun jinja dangka la tene, choje mungbo tabara chigu. Sumba na sinre tong nire jimbo, nire nabu tong, anrang, chenchang, simar, mamu lotu su tong, zihenka chikara tong, xio rangwe chunan do yibi, chotla nyongde jiba la pinba ye. Tietong chakje, nire jimbo cheja, tingche njejura, ngujeja jinu je zunzi, jaja ngajile ma marang. Tiena tietong zatongka chucha kachin xe yen, cichir ndupe sire, Tsuze bera na, xeyu nya tong, chido nya, sinwa nya su nong, tsajir ndu ye bi, ngar nang ting sang tong, chijia xeze wa chigia mara tong tau. Teme daga tong, nga kang su, xinri xindu la wong, chi malung bi tsajir yabun du ye, wenju wuchang chijira tong nong gu. Chazir towe ne bi sire kondo, chi chi nyang to tong gu sang xe na. Jai na, chijia towe sire, chazir towe ne bi chijia sechir towe sire chijira, Cienzai nonggu, bera na zadewa chenpa tong, bachou ka kamasu sucho cha nongchol tawa. Ari nyingkang tingchu cha nzutian tar na, chijia xiechi dilin cheche la cienzai nong toze, chisil towe nige cienzai tojira pinpa yeba ngunzi nongdo. Nipa na chilong chilong dupe sere, xare kaje bera na, chomome pahya tawa tong, xiochi dinbe wuzu tenze la chilong xiochi lindu yebi, de chechi mong zhaje, Chua nunga chichi xiechi mungtang ruasai. Serai tere chichi nyangda tong gu ba tong. Xiao na tong nyare su puli cha chikara dzien ten gu. Sumba na ngachia mungwe serai. Ngachia mungwe za tong ki chua ho jeturan ruwa ma zi. Ta tong minhira tzijia ngu nung xio wi. Chua zila jindin tara cho jibara xuchin te zai. Chua su towe nipa zira tong nga zi. Tongza nga mo su ngachia mungwe serai chichira cinzai nung gu ba tong. Nga cha nduzi nyawa wa nga cha mibi serai cha dizi mungta tonggu. Rechi kibi tatong, zatong nyongde jiba bai, chotsu towe nibi tatong gichi jihio jira tongwa tong, lupo jizi chenzen jiba, thoma jiba, chung tungze jiba su zene, chotsula cha chige chen yunne lichu jigu. Tuko tara chotsula doji zede, rongka chotsula cha nizala hitu jigu ba mazi, minbi nzutian wu gungi cha minchi jigu bi, zhungu dendo.
1: Dētāng dēnā, tsūmīn sīshū pū, tsūmīn sīshū, dētāng kālā yōng.
2: Lūsīn dēnā, tuēndāng dīshīn yī, tuēndāng dīshī, lūsīn dēlīn jōng.
0: Tāchāng gābī nīng hīngu jītō, jē nā chā mōng tā tāng wā, lūpō lā chā mōng tōng wē gō sā chā kā gācī jītār sōng dē, chā kā kō jū cī jītār tōng, chā kā gācī jītār rō wē. Chotsa ngobe nyinka jechirin ruwa ma zi. Linyan chotsa wa nin junzi chung jeturin ruwa ri. Nga dhru tuzi dhoni gawo parji. Linyan chotsa wa nin junzi chi towe duyan bi. Linyan chotsa wa nipi ngamro mali loma toata tutu ta chukura trenjang powa kong tanggu la gomo nya kara chio powa kong ngingwa la yagu di. Nangang ka kongbi tusa tanggu. Nyinkara ngache yana yung nyata chio kaso zi gu la nyinka nuhyo nyongba to dra di. Kami zinu jiegin tang zhubi gawisi, nyan ri chi tong chi zhiong minbi xiba dara, tong ting jimu tong, tunsi jenyang da tong ne daji tong gu. Nipa na zatang la nyongju gu, nang tong, ca tong, gara mongwe sere mongta su na, toka kaze jentron rwa tong, toka kujo la gonggu tongi yinbi, dujian cha chua zhe da sere donyang yora nyongju zi gu. Longsu sere mongta ting gu la, ma dame nyan rewa, ca zaji kia chole maga wa tong, sama yujur zi ka, nang kia re nyan nga ne sanche le maga wa zi ba tong, gara zaji de nyan nga le maga wa zi gu. Xia sa ka zuwa nya xia tong, xia na ting gu, tujian ta muro tong, gale, gu ba, zongral su tong, temen ta rang, tongwa tong, chekar chungwa, hai dai, choma zhe su, chujian duci towe sere ting na, chajian cheche, kinye zongsele che de, chaka gazi, jema rin ruwa tong, chazang gwa bi, ninka, che chang ta tong to, sumba na, chashi tongba yungwa, chashi la njidu zangwa na, chazang gwa bi, jichin zuwa yin, chashi towe nipi, chaza tingwa yungwa ran bi gu ba le, Lobra min tongsang yubba tong, yon na min tongsi jemong ta tongwa su zi marang. Yiba na cing galde manye ba, cing galde manye na, mowa lutin ka jemu duci zhousi ba tong, katin xiemi jio mongbo satiang tong, katin xiemi kaba mongbo duarde, chaka kazi jentura tong se. Dewe nyere duci tara ngasu wa tong, gomo duci jiji ka ngayla ngibar ta nyagu. Ngaba na towa tong chong je ba, tachon na chaca wa zhawo ye, xunjo le ngaba tar na, Jembarata chongla rokin cha chaka gazi na tachongla murawe mwale dao ji cha towa ri. Tewe tachong jeba na chaza detong yongwe ninga ri. Chuba na sengkang jeba yongwa. Di na sen cha nesho dora tau la chaza nongcha la sunchang tau de chaka kwa jo jeli sa tong tau. Sengkang jebi kou se chaxi chong tinglan yin. Dimba na gongtong tang rowa. Lo jong zay na nyinga zay no jeda ta tong tau. Lo yong cha chaka kwa jo la gandhi tongwe mwale chau gu na. Qi zongwe dangka na gongtong lan roji teri. Gongtong lan roa na yongdi lujong ta dobi di nyan tong loo zhe no jeda ta tongwe. Chwa zhe nong ta chachal soba tong, chwa do zhuba ngingu zi to. Nyan re la gama sanche ran nying roo zhe de, lune nga zhe nyang zang yatan jeba na qi zongwe lujong ka ra ye yen.

0: mangkam zongka na kuido, shenkam daxiongwa zhangmeijia na ca songxiong tong. Nyanka lipkir, seju zharaji xede, shenkam kuyo songxiong xebi chunni keben yapo tobyobari. Kiamdo zhongjir mangkam zong na ca juijia torim la ca qimo, dai yung guiji. Dajia zong yongzo shenkam daxiongwa chikik tong tongmi duinja nyik zaji yobatong, mazhir loda kanyong yongbab gor yedong yongguyo. Junten nasongwa yedong somja yabju yobatong, Mare chanyum lore yumbabgur chit jiktong jiktong dunja yunggu yue jie sumbari. Xiangtang jikab rinpi rangyong songxiong kui jie diwi kui gongsu yue bi ciu nyi zongdo, zui dong rong, sazik so zaji dangmi so kia codu xiesa yue la, tanda satu xingwe zabi jiasa hi jiong yin. Daxiong wa lo zong sitar dong le ro zui lo kormo sabab toi nindir songxiong xie bari. Ciu nyi zong, yamo daxiong sazi jie daxiong wa lo zong sitar ji.
1: Yamo zhana lini. Lo nga chak su ching song. Di na la leki ju rin na. Ha nga tu zoba na riki suk sha la kur kyun ju ki di ta. Ta tong di na na yin na rukpa ta ma zao ki na la yang riki suk sha ki tor kyun tang bada. Gyob ko ya ki riki suk sha me kyun po kyo ta. Din re yo na yang nga zao ki tang kiri rukpa ma zao na ni. Di nga zao kiri.
0: Ja yang bi shen kam la song shom toba na lam luk kyar gui shi bi dek shor tong ka chay tam me. Rangshung zhongche shikam songshung kasab shibata, hing rokbar shikam zhokshung shini yungbab tenpo pwa shibi lamlukche gensung yinbari. Zhong norsi ting rangshung tenkong shikam kuyuk chuyi chuzhang benpa namjaji. Shikam songshung kasab ti nga gyugi rin mangi gor tongshur jia tong somchu sobdui tongni. Zatong shikam songshung shaga yi kasab si ju ladar shibatong. Naca shikam je kepen kasab to mangi gor tongshur ngabchung ngani tunchu shiyo. Shenkam lene che yabchu xebi la kasam mangu gor tongshur dunchu tundun tunchu xeyo. Zhong yong che zong tongchu, zhongchir che dunchu tunye, rangshong yong che kasab chuekongsu chukde, mangu gor tongshur nyaja yabchu tongni, shenkam che xenu leksu tongyo ge sumbari. Shenkam mangshu yong juro kwe de xochen tongwa tene, rangshong che dunchen ye dunchu xebi zhongde ge chen xeyen. Nga ju yirin, zhong yong che rimkam norsi che shenkam songshong te la mangu gor tongshur jeja tangyo. Yichu ngoso cengcing yole jibani xiangtang don ruwa mbadong rida kiamdui ngon coi bardong. Zhong yong je shikam lene chikyo zhong ni lamluk je genle yapo shibikara. Zidug denbi bejong zhugchun shijude shikam mengshu ke lalin chu, duisam sabar guidik tong tong tiongmo yinbari.
2: Zhong yong je mre kaag mancho chu, meyi nawe suyus minbi, shangshun yong je luizhen zhincho ge chue yibadang, mre je suyjun luizhen zhincho ge zhuba, shida jibi cye chuan ni nguan so ngu chujun yibadang. Dada, jenkang rinpurdang menchuan gansung, roka kaag zhaje, ngu chun zigun nang yong je jendo je zhaje li duan ka, tami du changso lu yu jing, san tu cye chue limbadang, lu zhe je nindu ngun bi, meyi nawe suyus minbi, demu si zimu wi, xielang do xiong juin basi, xiang la di guo je san ju xiu juin. Rangyong ji niwi lu nang, yi chun qi xue dang xiu du rang xin ji lu zhen zhen cu xin bing wani. Gen di lu zhen zhen cu ji yi chun dang zhen du nang zhan ning ga xin tu sabat du yu ba dang. Zhen ra ka rinpur xiu gu dang xin lu xie xie zin li cang ma li zhu xin yu ba shi. Zhen ra ka ge zhi qi nyung zhi ting mang xie di. Qi lin zhen du ji ci yi lun ba xi ba ma zi. Sa gu ji zhi ni yi ju nyang zhi ting zi xin ni. Jendo nang xiong kien zhong yong ji lu zi bar rang zhong ngong si kuyo sangbu si zhong yong ba si. Ji zi zhong qi lu su lu zi ju lu zi kuyo li duan ba. Ba zang zi ren ki, jiu lang sa ba zui ba ma ci, zi mo wa xiu si gu de jiang mang du dong yu la. Zhe ra cang ma qi li ji ci yi lun ba si yu ji sung ba si. Dada, zhe ra ka ge mian chuan gin su ma la jiang gui zhi qi sin ba dang. Di nu, ru xue zhi qi dang. Dedu minzi suyo la. Mendo mna cho. Loburdo tuyunbi nesu la kati juchi jaji ansar xini deyo basi. Jizi zhongqe chuyden de tang uyun lienkang minzi koyi kwa zhang zhangji junji. Gendi lu zin zin zuji minchuan gin sung li dun yabu juchi. Nganchu minchuan cimba ji xie sung ni mendo mna guji guni gong tian xiba dang. Ru xue langku jiji guji xiyo. Zhendu nangzhan ka ge nian ka dang ma zhang le yin ni mian juan li duan ka gui zhi ca cui bu xi yue ji sung ba shi. Zhen zhi xi tui mu zhu ka ge nang zhong xi yue du chu qia ha jiang du bu yu ba shi. Lu zhe ba cui jiang, zhendu gong ge ta mi nang zhong

0: 식도가 nganzo yang ame dindesi ta kaya yomari koro maa tusi chilo la tangze shio tsangwaan shingri dindesi sikduka ndi duyun di zina nga tangdo lhasa yung yu nga payu shiga zina kato di kare tsu lhasa yung lhasa yung di zina nga didu sobu tola chi zina gomu diju tunga menda yo don dami zume kaya lo diba didu yun di zina nga didu di kare rili da yo marba shiga zina lhasa ba nga zo di kare Morena de Jeyong, ta dala di da ngay ame chagriba. Nga re sobina yuya gordin tiyo nga mendo yo marba. Di yung di zan, di du yung nga zu, an tangdoa duru yung, ngay la ngay karsa gara. Nga lopta yung diyo ki di karsa, bigu chunji di kiyo ba. An di kiyo di zan, an nga nima di la chuzu shiba zilab di zan, di chumre na chin, di ba gengsu ra da, di ba di juzi ra nyo ka chin, kong kibo dinja. Di nyo je gomu di la zhungan tata mi mangbu chal diya mi duke nyeri khung diya je diya tinte kor nyishu diya je diya an dus chi diya zane nima nyo ba di la chagana, zo chagana da diba legun ka na an dinte zonga du du dus dus chinyo yo
1: Di che guya jumzin zo kare?
0: Di che ya jumzin tangdo di kama zina an nga ra Tsung ta chunjun din dhe riba. Di chi di zan zo di du samnyan nan pe di ngay ngu di zu saa sam shirami zo di kharay zina. Ta nga nga lupta nan di du manji su lupta jang riba. Ji chani kan lupta da lupta patala ji chani di zimu ta yamu na lupchung kor mendo shenpa kishya mo. Nga re sam ma jizu na yam. Nga jizu di na mi khantre khantre duke. Mi ringe peji rana gyab jo chingi. Rengge yaan raan diba loo la maa chinpe sota an dinte kanchung dinte chek riba an di chay du zane shinne ngare samta jizo dii gyan la soso gyabcho chinge mi ngone chane hajaan ki nyung nyung chingba zi chane ta diba soso pe di yaagun mendu da dinte inje sikyan chang riba an di du zane an kungsaan ring dinte dinte chay chan kanchi thayla soso pe di shibu shingi
1: kyunso payuli na ta Kimsang maangchee ki buu buu naa niyaa, ani pomo lopta tangar singduwa. Ani luksu yorashi yobda, ani raang ki pama niyaa ki yaadi, miksaya chee raang di tandung lopta tangyaa ki kimsaya sorda kandira shiray. Tandung zoo jidurba, chungsaya li naa da, tingwaya li naa da, Kimsang maangchee mimaas yomba shiraa yomarba. Ani chee zandi Kimsang liyaa kangay shivu chikarba. Tandar shinza, ani raang ki pama niyaa ki indresi. Tandung rang che, ane rang na ge bu tandung dongbe sum yor ba.
0: Sum.
1: Sum jia ane lopta tanya, top shu sur ta, ane chi kandung yon go na.
0: Ta ting nga zui pa me nga ma nga zu lopta zhu du ne dinde si nyo yu ju. Ta gongso me zi jik pe di shingba che che diya bro. Ta shingba su du zane yer gung dun ji, ta pe di nam gyo bu ka zui, nam chang bu ka zui, ka le ka bu ka zui, ne pe di lega di jang che che diya bro. Nang gongso ka le di nga zu Khunzu ki bugu sokpa ta dinte chi mayon ya che to khunzu peti susu kalaya khatsu kyab kusu ne dusi khunzu bugu sumga dusi lup chen lup maa ta dinte chi.
1: Riri, tandu ta guyasu di sumja lup chen ta yu na, ani da lup chen kausi ya di lup chung ta, lup chung ta, tur lup chen chen ta nga marba.
0: O re.
1: Rosun ya chen bu chogur ba.
0: Re re, nga re ngu ne cha shi asu na, ta nga ra peor tiya me do nge. Jimu taan tante nge ki chungmu niga se nangsaya ke lopta tu tu chane, an kunzu ki chosung ti tewe tiang che. An nanzu chi chane loji la chinga di nyu shu re, maana di ba chi chuk tsa, di desh chuk tuwa. An nanzu pama nge cha shi asu na, di di loji la yungbo maana ya, an chi chi isi nyi isi dinja mendo yo ma ra ba. An lama ki chi sumbu di kanda shi, an nyu ka na ya ya su, pama pinji ya ya su ta, an di desh cha cha. Ta nga ra pama la peti ka la ya kaba yuwa susu haa kukri ba. An ta nga ra simshu yuwa lop jing kaba kanda jiwa sana. An nga zo nga su xia ba ina ri, sabin ba nima ina ri. An nga ya lop tra tin zo peti, yang ma na poli kya ga, yang ma na tiba cha to wa zima zi ga ta, yang ma na tiba chilo wa tiba chom go ya su ta tin ri zhu. An nga ra sama ka, ta nga ya pama kunzu pama da zhiga ma ri ka la ya kaba yuwa. Ta nga ya kunzu nima ya tin ri si chiya suna, an tiwa ya jang pama ka la ya kaba. An nga ra mu tu peti. Susu tsinte naa diya, dusu lukka naa diya che peti dusu mutu lupchon che tasang lukka ma san ta nga chungsi jine yongyo yin su an ta nga kalay kibda ma jajaw shukla nga pama ta peti kibu yongya che tu ta pami nga peti kanyu ze

0: yiji taptang pachoke leka yabu shigui. Cinye zhu luke ngacha yinni, cinye dun tayi ngacha nyingbar nima na. Cinye ji sunkur paga ngacha jingni, zhu zi gamaja kachar. Xia dun rin chulung yinla jidin duzaran jowi, minji tang chula xubar xia. Nga xer gunu, simpung xiani lor nalang jo, da zoni do, hachi xiang du. Xia lor pungpo zhangna ngin, zhu ji tongtang sankar ni yilam xiang xer. Pulu zhubi cinye shichi, ci ju yi lazi kuenge. Dano ina bada dunpa ke ci nye ye sasoy che inga cha samne duan tomi rangang siin zo nung dun samje li xin ge. Dani rem yin kya ba cha ju do, ane cho kan zha ju do, din zhe ina le, din zhe lian ba yin zin ge. Dani duan de cha do ke cha ma di yi tang ji le, cho xuan do, ya xuan, ru xuan cha ma ma yong li ye na, le ga de cha cui po zho ge le zi kuen ge. Zho kan zha ji cha ya na le, duan xiang zho bi sa ke le xiu zu tang ji le, bong zhe, to sa ni ma sa xi po ju do, ane xia xi ji ta zo ju do. Pachok ka leka tsuma cha tsui po zhuk rezi kwen ka. Dini bada dunpa ka ci nye zhu luka ngacha yinni, ci nye dun, daya ngacha nyingpa da nyima na zo nyina ke xin ka. Ci nye ji sunko pa ka ngacha jingni, zhu zi gama zhaka xer zon da gama zhaka xali ka ngwa tsu xin ka. Dini xia dun ka zhengla qilung tsuma yila ji ding ka duzen jo cali do, ane min ji do, chula xiu ju ka xiawa da so zhu qiu rezi kwen ka. Bada dunpa ka qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi ci nye xu qi. Tsi jui ye la zi kuen ge.
1: Tene ta dawa riri la njunga saachu me lamka kamshie che cho riri dao chi. Je la daan dar njunga mechu kamshie chi wi yo jer cha je rempar paab. Sebda tsi jo ne lakpa nam ri tan do du kamar chu re. Xia lun samsu namkur chi yang cha chun re. Tsi ju je ne pasang dun zu ru penpa nipi lo je to cha long toksir gupa maang. Ta bida dimpa njunga de mechu ni di kamshie che chi dao. Jum tsi te la ti ni yo jer la cha chu paab zi di rempa paab ju ti zi. Tene tsi pa jo ne lakpa nam ri ndo du kamar la chu re. Xia lo gan samsu namkur chi yang cha chun re. Ndo du na bida dimpa gan cha chu din rinpo paru zi dao. Te tsi ju je ne pasang dun zu ru penpa nipi lo je to cha long toksir gupa maang zu. Ta tene je zata kamar ju tang gan re wala tene ri dao.
0: Re. Bida dimpa ga si inpa tsi kwa la xiga na la. Pa tsi da tsi pa je. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyexu jie, nyexu ye, nyexu zhu, nyexu ji, nyexu ge ji jikwa la yinzi kwenge. Da kongli nanga niga beda dunpa ka da xin do di xio tsar go, xiamla tering ka zaka tsi xio go la ngo zhen do di xio na?
1: Tene ta tering ki zaka tsi bjo xio na, tering na pu me ta lu dawa dunpi tsi pa suam, je da ji pi tsi jo nga, riza penpa, kama tre, yong chu sami, chui ching garmi, jiwa yong jo, pomtong xa anda hachi sang tu, tering nam go na poe nam go ri. Nga ru chuzu jiye da shiru chuzu sunpa nye la da sutun saan kaal. Saan nye poyo tsu ye, za nima, njong chu me lao. Naan nye poyo tsu nga, za dawa, njong chu cho lao. Ye nye poyo tsu chuo, za mungmer, njong chu me lao. Ta yin di bujo loto xio tsar.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la chire mi du namba cha.
1: Tsenlop parji gachar di jadar mushu lamban di.
2: Zhou nam cho. Tata che ji sen go zu bi lin chen da na. Byo jong long chin nin chin li kong kan ge long chin che chen no ga zhe lin chi ji. Nga lin chin di zu xiong an da zhen yin. De ren ge lin chin na. Chu chen jia ga. Don nan xie gu ba yi guo dang, lü peng la nü bi zhe tong ge gong xin nian ba ju yi guo ro. Ni gu ba xie bi tai xie ka ngai yi guo ro. Zu jue don nian na lü peng di tang ge ye zai yin xi bi guo su, zhe zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shuo.

0: 아즈이리 데시즈 데니 조 조적 난데데나 데니 에 다조 초치라는 게 최대다 데니 별 시비증럿다네 너무 든주 땅아 담아서 주격이네 너무 죽게 레드 아 디텔라 소바 마라이 틈레라 소바 갖고네 여기가 조원의 상태 어 데니 저잣다는 지바이
1: 달로 나만 가자 돈데 젤라나 녜베 물로손 따따 심바시 시규 양달라 제트르페 토베 키토 콘게 콘바난조 돈데제 신지 휴다다 단주 리뒤 소시다 시미스 키라 너다베 존주제 가투레 그 만당 칸토 다지 예전 히베 시규다 용로 돈데 젠덴드로데 dōngzō dāyā, dōng jī rāmbā yī jūnī, tāngyō dōng jī rāmbā lī zīnsū tūyantī xiāgā āng sūmbā tōbā shī, kārū jū cāy wī xiā chātā dōng jū lī jībā ngā wā gā zāng kī.
0: Tīnī nāndō tētā kā chūtūn rōwī jū lāng rī nā yā, tān rāng yōbā mā nā tētā tāng jī, tīnī rāmbī rāmbā yī dāng tāng xiong wī mā nā xiā tā yī bā. Tīnī tīnī cā dū kōng nā bā kā gā jā kā jū lāng jī kā yī nā tīnī, nāndō tān sā lā tīnī hā jāng kā hā lē bā kā tīnī. Kawatang zawe ba, dini yotar kanyangda dhe ba, tanda xie yungdu, dini pencu yuka pala, sanlo jiri, dini nyanyong jiri la soba ka, dini ngar rangla mandangwa mabuja yoriwa cha, ta dida tamji la rangla chizu gore ho, ta zor nyanyong da, kawanda, yangda ba, tanda tau xiong.
1: Nga wang kazang na, zingdun li ni lai jan, ndo ba chen ni yo me di, kongge rindur li tobe zhundi na, jundi chua xie di, ranyong zhungzu da, hinka li yor gun la, tingmang pe di. Mangchuje go diwi lan ni, tanga ka song zhungzhe xi ji yu la, kong na li gin yun tang ta yirin je nyanyo che to pa bi, bai rang shu zhungzhe zhungzhe pa ya xue gyue zhi so gui ba shi. Ma zi kin li da ding yu zang wi wang ki, da lu ya ko rang rin du je jin ten para din zhi yu gyue, ka ru qiu cai wi xia cha da zhungzhe li ji pa ngan wang ka zang ki.
0: Da ta ni ka pa la gui pa rang ni yu to ta pa la chen na, ta na ni rin yu pa li da lu yi na. jindan pa ten kakhi la songa yin. Ten yin na rangyi kungi ni yin na delin juantang chenpo ra rana chenpo jo yu san san san ni mi. Ten yin cha dung juantang ya ha lai pa jay mi de zo ku jun tsin de ten yin zo tanda gya kao ka gong ra ku zang zao ka gokab zang bu de la tun de. Ten yin de da de tabu ka ten yin so yung ka zin ra gang la gang chang ka mabu jay la xio lan. Ten da gaya gin kong na pa ka ten yin so ti yang ta pa tan ra ya po nong de. Jay ni tagay ka ka de yin la nyi bi to ni rangyi tabu yin na ten yin san na ka ka ka mabu jay la dong la de. Tini mbezen tang, jun chung, ta tanda yang taba yi zi lan. Ti te tang te ka ka rin, tini ka tini son tu ko to ni, ti jo jir ko to ni, jo to tanda je, te te san san tanda je xiong.
1: Ding ki to ne, rung zhe kyo ju ju si to pan de ya, nan ju tsu wei nian yung le xiong xin yin de, nin du nian kyo za jie lo ngan wang ka zeng na, rung zui u li ni je ku mar dan ba ta, du di ne to tang jo re ya, gui lo lan nian jo me de, Ya dabu xie ka tsina, ko na zhungzun zhuk zhungzhe dongchu pa nama xie yin xie. Karu kyue cai wii xian chata zhungzun leji pa nga wang ka zang ki.
0: Arangyi, ane, tsun kubo yin chi yin bi cha ni. Ta zubu lo nga zi jo nga pa ka leka kin cha yi de. Duan qin yi, ten lan gong pan yung kan tang tang dao ji yi. De ka to ne le gui ju je re wa. De yin zang, de ni bi chen to win pe ji la go di tang de pe yung de yin zi dao dian pa ji zhung gui pa yin chan du. De ni nga ki pa sa pa yor, rang ka tsun ka, da ka wang de la. Sa ki xian kang ka pa yung ka rung ne ri yin na ri. Nam san lo ka pa yung ka to la yin na ri. De la gang la gang chan ka ne pa gang yu, rang ni gang yu ka. De la ne ti zo xiang de kyo de. De ni nga le lak pa xin, nga len zi dao dian pa yi zo san san ka de. Re wa tang tang rang ka san lo ka to la tang ra je yu.
1: Tang tu wu ni nianpa bu xie yin jiang, bar du qi dai tu ni zhong zhe ba xie yin la, tamar zhong se da ji jie lan ni ba xie de jue bi bar, ngan wang ga zeng ge, mang jun du ba xin ji xin de, yu ge jie lan ni dang ge ga song shu nan gun du jie jie bi yu ba shi.
2: Qian dou mo mang kan ge nong zhe ling gun de bei yu ni zhe ru, ni yu lu ji ren, mang kan zong ge zhe jiang ge zhe tong li ge, nian yu luo xiong tian sa ji de, sa ba dou yi sa kan jia du nu dang, bei jiang mang zhe ru qi ju la yi zu ni, du me la ko yu ju ji dang, 前天团内配置当地去年不如邱家边北下九家切缺点边人前团中间组织级别蓝皮多学多把将军三个把满康中门板向门的中间人团中间组织加油的学个组织内有多中国家务的签约把这南张卡口家人口瓦各种给萨特中边开不跟战多做不得点点立即不接来也一年不接约把这满康中门板向门的中间 토간진도 中最南北三江的九局人娃接近都提解决，很多学员呢。

0: gebu ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mei nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore gemo zoji tela jupsingo mo chuma ge ge gemo ta to nyo se ge ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se cha wo ho yo ba zu zu ta mo nyong do sang ta nga mo ta to to ma ta ta te le gemo ge ni chi ju lang ka bi pe do re
0: re ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji chi yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ore ji ji
2: ji bin de zhe ko yo guo ya bu dang
3: 허요라 동양 대지 냠데 신이 툼룬히 다 디딘사 만남지드네 초위 추치 아 곤토르 송이 왕기 초위 난다 잔둔 자면 하초 칼라라기 바리스 다 잔도 마보 시드네 제토다 냠든 좀니 보아 난다 드네 냠데 히디 뭐 두기 잔얀데 저니 메일링가나 드네 처와히 다 디나 Shansarji dine dungya dienzha ki ri nyamda sini tum mnye, nganzu nyamda dine. Arata dine doshi dungya ki ri nyamda sini tum mnye de, perna arakabu tang dine dungya a langmardab nyamda sini tumba yena, lepar ngashar pelde, aratungwa cenzen xie mtoba tang. Dine chamjo cili galde zubu ki dine de tang, nipa chambu tensele res. Ta, shunju shiba li shido shunwa terna, Aratam doshi tunya nyamda sini duna a lekun rang yamja dina wangza yi tsujik yajin chichin nyansar di buka chadi jenshi nyamba tang shidoki nipa dutun ruwa mazi yunri rang yamja dina nisi pulde labarda dina yan lochung tsuyi dina ngini jibayina lipa ngar yin tsaki yung diram da ni yebi nisi dewi chenpo yabaris nipa kofi tang Doshi Dungya, ta kofi ta yu, Doshi Dungya yi nang lang, kofi yi dine yeje garbondi yebi. Galsi, kofi ta lamar tabi, Dungya ki rini nyamdi zini dungwa yina, dine zubo ki nang da kafe yi, a yejin di zi, hoki, sinja jashi zam sini, zacha ki dine denjab ji ci yili, chi cher galji yi bariz. Kanya se na, yoro zacha ki denja ju ji, dine shewo dami tin re la dine zubo nangke kafe yi yejin ju zi hoke, ninja li ga murungi dine jingo din ye. Kasi, ce yi de li gar na nyingi parci dine nyo zhaba tang, chashi torin rowa, nyingi parci jenden mamba soji dine nyingin ju se. Samba, arata dine tenshir dung ya, arakabu dang kena tab, Tenshir Dungya yi nangka dine yangyi tenzi ji puwi njarshi tsuyoshin. A dine puwi njodo cheren rowa tang, chanchi jumi yi nangka dine dilen xie zi njusi xin ni dine chajan nangka chamchub ji dine garci njunyur perdi razi lawa tang puwa la dine niji baris. Ta xunju xinri li ngay batawa yina, arakabu tang, kena tabu dine Dungya ki rini nyamda zini dungba yina, Lipo ka tene chajan nangke, chamcho chi karse te arakabu chibiritungwi tene chanjib chi deb chitsi ni yen yinpa.

Chuba namba, tada che jia sin xi bi lin cin da na. Bo jiong long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia, te dong ri zai lin cin, ro yang ji xin kan xi ba de ri, ngan da lin cin zo xiong xin ki rin qin yin. Ga si che jia pa ma ben qi do zhu bu zhu mo la, le ji ri go xi ni men du zang bo pa san na do, rong ga nin du bi le ji yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhu ji jie go ngan ngan du jian ni, ri go xie cho li ri. Lin cin de za da wa la, te dong xi xin yo ba dang, nian da jia gu mo chu zo jia dang xie ga ni, chu zo ju ni ba, jia dong xi xin yo, zhu bu so du tou de nian jiu, ga si xie jin yin. Ya zhu bu nan ba, xiang le men tui de xin ba bi ri go

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tende son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Juju nga ju yung lan tu kore nyung zi cili gote mudungwa dong. Kore jen jen do lan mudungwa. Chora do ni kore mudungwa. Kore gong ka sa ma yin wa ji xa zi ga chenpo re.
1: Juju nga ci jen jo ji song la sung zi hu ni. Do lan de ya ta ya ra xiu zi la di nian do lan xa do yin wa xa zi ga ni xe di. Den ya ta din di yin ju yu ko yo jie.

0: Jinju sai jisul samar sod jak. Yena minti jintar jarasani. Jinju da tabi goni jana bisore. Yang ki keshu chimbi drag sos. Drag basa gada gara da drag asa gita. Koko keshu chimbo goni ta tenda kangar wa hiji. Ma manso gono ma chabra tonsa drags. Kip tenda wa. Dikas basa gada gara da drag asa gita. Asa gita hibi kasila yangju sari. Yangju sari de winja yangju sai kasila. Lada ji trete ko sanaro so mato la nda la saba. Yangju sari sada la chari la chari yamba mandawa ji yabju mebar. Dikas lada hi kasila jinju sada yangju sani jisila tre kanto mo tada cheba yomari. Nika la chari nga sanaro so di jake pa. Winja toda tosu ji mandawa ji chari yisai di la jinju da da yangju da ni la tre kanji ki to mo to tada cheba yomari reis. Jinju sada yangju sani ka la sanaro so to ba di chikpa re de. Winja jinju da da yangju da ni la テトソレチバイバレス。テンデルテンキテドムロワン。ただガレレゼデルジジュタイビカスラ、ジジュタイジスのトジャギバレ。タイジスのトジャギバレ。ペナコナデマンポヨトタ。ヤナロヨテギヨジビカスラ、ジジュタレジジュタイナタナロトジャギバレ。コナテマンポヨトセギ。カテタダヨナ。アネタナロトジェメバレ。チャイトダンゼニコンデラ。ジマノソンドワ。ヤジュタイビカスラタナロトジャギバレ。ペナコンキナニ yige mampu zhirto se ko koga nani lo le ta yige mampu ji koga zhirtis tine nani se dile ko tindi barwa tindi bayi nan de zhir se ade tindi si peshe tongre tan di si peshe tongo tis nga so kondo le yangju hebi kasi la shati ki no le tindi bada tine kutsik yinba kanhi la jinju nara la se yinke teso la ani chere zina yangju tada topi wan tani nga so jagi barwa tine basa gada gaya da jake zhir ge zhir se ande ki jisri yangju taje ne zhir ta yangju ta yana trai to se ne ene tanar to jagi barwa Jiru se jiwa mara, jiru to se jiwa mara, jiru to se, chayi to ta. Kona te mampu ye to se yandi ta, kongi nani yige mampu jiru to se yandi ni mandawa. Tengi la, ladu jikasi la, tani jinju sa ta, yanju sa ni la, soja giba chikpa yena yang, jinju ta ta, yanju ta ni bikasi la machikte, jinju ta yi jisi la to ta, yanju ta yi jisi la toja giba yinsi, nda ganso chere zina, cheba chere. Tengi la, ta tani, Tisej wangi, tini hijik nande tina chanya jini. Ta tirin londin digo nolo zo ting anso kanshi iyo pari zina ta. Tini yosu tsitri jin juba ga nola, ta jinju la tibi chen naye ga nolo tangbo. Ta ladig che, wo tiko la. Ani anso ma, zawa, sanji baji zawa tang, yanji tribi doji ki jiwanga tini nreba. Wo tini de anso yarni, tini ladig che je, che la tini ngiten, tini gongo tono bomo rolo sosin che iyo ba ta. Tini tei toto la tini tanaro to ka tini chechi yanayona chechu jiyo pa. Jai yosu yinji na ani yanju tai jisa lo to dan, tamiki jisa ro. Ani yen gobo teso te jinju tan tomi goni ni yargi pa. Wata teso te anzo lontin nyingu nonga hija ka nandeng ka tini zoga zonabu. Hija nandeng ka zoga zonabu. Wata teri. Tini ta tedan zheni anzo hiegi jiji zhuan rabu jichiri se dili ta zawa ka nang las. Ladig ched matin bigasla. Then it tanner tote, zag the nis matin big jinsen cherries. Draw tamboti. Then it nimba the cherries, did it? Talad la. Then it ming nanda kayo is. Then it somebody cherries, did it? Lardo hippatic tent candidates. Cherichilanganos ladders. Gongo tono pomorolo soto, cochende solatin, ladig chase, tag be jinsen cherries. What the cherries did it? Then it draw. Sambashi, tini chua yeba di chiri zina yangju da sa ni la, yangju da dang, tini yangju sa ni la, da zha dang sa zha se ni, zha se yang de yegi bi jinsi chiri is. Wata chua ndi ye di chiri zina, shungtin, ya tari gita, shungtin di dan jewi ke, chua ye yin, tini de chama gita, ndi kwa la, sangi ji tongta na yabandu, tini chahi dele.
1: Nenzin di zongzhi dang, hehe danyen, jianzo pincho dang, jisu, da juyin, zhong nam cho, da yamu.

le bo ta le ta le ri e ta la mo le ye le lo ri la la ne nga ge ngu lo ri e ta le mi la ma ko cho go ka so ba ne gi ti li de e mi yo se la bo ma shu tu ji se ne ju de he ye la na a tu o sho tu mu bo ngu do to ba hyo te re ni la he bo le ne e te nam ka ne ti gi ku ka ni la chi mo ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ina lo nyu gu rong gi sa sha di ne nyu rong ni ma tang xian di me wa da nga ngo ma xin na a le su pa bo cha a bi mer ge ri ma bu bon za le la ga ni e ta de bo ke ke zo sa ni ya a ne zo so zo sa ni e tu ta ru kyo pa de sa ni ta tu zu nan ka la sa ni e ta ki bo ja a tong xia sa ni ta mi bo me shi ro sa ni e zong la bo na

Ne Rason de Di et Pogu was and get under a pip. New Boyer Gis Ashani, he could have water and back on your wall. Potter water, like a zoo, or potter water, a nashuni. Jimmy won a calo do she, Rana Gita la Gazade. Cotton was on top to see a she, Tambo Boko or some la Shumundo la Mojalando, Eri Langi Lade, and Conan Abetila, the Hamabol la Lenture Mehiki. La matam toru boser yo maro madian so sete maro sha po chen ding mo madu de yube ge tu la chi pon ron sa chang ge son ba ta la ngon bar chen de te ne nga ro ya la la ne ron ge san tong no ju san ba ta bir chi ne ni man ling ta ko ma ta din zo so to bo ki ne ko tang ka cha tam chi nyot de chi dam chi ne tab le men be tu a zo ju nam ki yang la lo ti te da ta bir ju le pan nam la mu fan ju da ta bir tun du ge lo de ju chen te ne ta bu le ge li ma nam ta bum go ka chi ne tung da tang la ne ne yi de yong de ko ne ja de du de ko ne ja de be tu la pa ho ho yi ru ne reme te ne for dik shugi chen ba mar bo zo te kan nang mo te da yu ba ka di mo di de da yu ba chung bo ti rang du da yu ba shib dak de po chung da ya hang mo che le ka da ta la chen mo tu le dong da yu ba che dang re pi chi da ta la da hu ri le me da yu ba ja da o so mer ya ro chen to la tu da yu ba me da zi ma zi pe to so si jo mo na pan chi da yu ba sa mo me de ze ji gang nang te pan da ying la ze ble gon ting gon go ki ge cha che da ro to do ta la me nyak jab da so lo ni ge ndo wi ta la tu le yu ba mar chen ka la me ba ta la sang ga me de yin ji nga ru ta la bo tu le su mo mo chang ki ge yu ba tsu du ta la su mo tu le su mo chang ge ju de yu ba ro chen kan ma ja sha ta la ti ran bom ji pim du de sing ge da ta ge yu ba mung go lom be ton dom ta la mung go ha sha ta ge yu ba re de tu re me ba so ga man na ti ge yu ba ti dong na po ter ge ta lan dung ze me ta chue be yu ba xie me ge ma ta ma da ta mar chung ga la ton na ma ta ma ya le

0: Roni chika duk tenki shekende. Shiyu kuyuk soje shengde da mayin para Roni kikbo yin. Gangza so yin yon Ron la chanbi choni shetabhi demju yue ge song yue.
1: Riede, mayin me tse xie dang gen rang le me ba ga la yin. ngan chi yin je thong na lan ji bi o zo xi ju de ya ne rang ge rang na yin ge da xiang bi lin ge xiong da
0: de ngo mi sem ju hi ba na za wa ni du ju me ba dan ra ga ni yin de jiao nong dong re che ji long ni rong ge rong la sem ju zhe ju de yin la ji tian de sem kang jie pam ka pi bi pam ka yin ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi ki dang, gari xio na, gari sui na su de da chang ma, zong ji bang de sui da.
0: Rang ki rang la nying jie dong hia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang ma bo chu dong, pa ma bun jie, ga ni lo ka su hia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang da, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la xio yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndorna,
1: du deri ni song, so a jie dar zhe zin che yang, rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni, rong ke rong la nying jie dang, rong ke rong ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, sen kang chui di jia za wa xi bi, dē tāng gā rāng nī tāng, dē tāng gā xie cū zhīng gā.
2: Sō lū jī pā rā lā nē chā gōng dā yē tāng xie nā, jē nā nī nōng lā nē bā, yā mā zō jī sō mā lī bā jī bī, tī gā nē chā nā nī nōng tōng, nōng nī lā nē bā dē yē. Sō jī pā mā lī bā mā pā wā chī wā xie gī, sēn tēng tā dō gā chū nā jē tī yī bī, Kozo rongdian jia guo ni ma yi lan rinri kata zi ma dou. Ndatara kozo zawa dong, ju zu chan zhe wa, roba dianba la jia la, nipa te se. Nipa na dongyo la nipa jia wa. So wa chinde ma li ba ye na, yan jia zin nu, duo munyan ba dong, manga roba dong, nye jia chuchil ji ba jindi ma. So ji ba chongka dong, bobo chang na, dongyo la ne de yama zao sen jia ra. Be ya na so ji ba ma li ba ra, manga ran na wa ma na te be che, Dongyo na dawa nguwa yinpa tong, sotin libara juji dongyo jindin tanja say. Somba na ka nongka jino la nipa che wa. So tinte mali para chake chuke yin na ka nongka jino kashi jindin tan denpa la nipa tingin yin. Pera na se dipe nupa tong, kin denpe nupa, chime je nupa, jingo je nupa su ta wa. Yiba na ka nongka detong la nipa che wa. So tinte mali pa de ka nongki, sincha ting la wa tong, Sodi zomba dao mutok pa, sonyi la tong sokura nyingsi je ne, solo zomba tong sota yewa soja nipa ye. Nga ba na calong tong sengkang detong la nipa che wa. Sowa tinte mali pa di, na yin lochong ke mangala je, nrangru jewara nipa ti bi. No yin chu bi, so yama zao ji bi, na yin lochong ta ka che da, sengkang detong menbya duci jentur song ye.

0: Shangla chotsula towe nije kuwar tong, chotsa ngobe nije kuwar heje yen. Deye nije le sawa, rongjala cha loo juji tong deye yinja choma la, tsumo choni puzi, jaja sanje songa tong, cho chow simba de, dama sangne yirewa no, chotsula towe nipa je yeba tong, chotsula towe unge nindo libe, chotsula nipupe nipa tong, deye naza yinda pukin yon, manya wa heye. Tsidin cha minchu ziba bay, tsinre to tenbe zaja todang ji, Nipi chotsala cha nige tsenze nudin tong detong la sunchang tujiri. Trungo genga desa tinsu zacha nzuti chile inyan ninkong ka tsuzo genba. Liwe yi, dewa ti trungo denba la xiangsar chotsala towe nipi mongzang che gupe sere kondaw ye tang xe na. Che na mwatsala chotsala towe nipi nyayare la mwatsala nongi xe che gupa tong. Jumbora te ke ngaja le mnyawa nonggu. Chinsala tong, gamo, xamo, shinyo, mwatsala. Moro nabu, labu gabu, xede su mocha la zacha cinam du yibi, chiji xiezi ciji mara donja pinba ye jen, gonga siri dada na suju duga donka yaxu xe yen. Niba na xinze, sudu nonga choji si dung, cina jimbo cil nyanda donja pinba ye, jira don gaxi su, xintu zhuwa xinba ma zi, chazila nyanda jiba la yung pinba yibi, nyanri xintu ke ninja ni, sinja nga jibar che guba dung, Namun jinja dangka la tene, choje mungbo tabar chigu. Sumba na sinre tong nire jimbo, nire nabu tong, anrang, chencham, simar, mamu lotu su tong, zihenka chikar tong, xio rangwe chunan du yibi, chotla nyongde jiba la pinba ye. Tietong chauje, nire jimbo cheja, tingche njijuro, ngujeja jinu je zunzi, jaja ngajile mamarang. Tiena tietong zatongka chucha kachin xe yen, cichir ndupe sire. Tsuzi bera na, xeyu nya tong, chido nya, sinwa nya su nong, tsachir ndu yebi, ngar nang ting sang tong, chijia xeze wa chigia mara tong tau. Teme daga tong, nga kang su, xinti xinto la wong, chi malongbe tsachir yabun do ye, wengchi wuchang chijira tongno nong gu. Chazir towe nebe sere kondo, chichi nyang to tong gu sang xe na. Jai na, chichi towe sere, chazir towe nebe, chichi sechi towe sere chijira, Tsenzen nonggu, bera na zadewa chenpa tong, batsou ka kamasu sucho cha nongchol tawa. Ari nyingkang tinsu cha nzuten tar na, chijia xiechi dilin cheche la tsenzen nong toze, chisil towe nige tsenzen tojira pinpa yeba ngunzi nongdo. Nipa na, chilong chilong dupe sere, xare kaje bera na, tsumame pahya tawa tong, xiozi dinbe wuzu tenze la chilong xiozilong do yebi, de chechi mong zhaze, Chua nunga chichi xiechi mungtang ruasai. Serai tere chichi nyangda tong gu ba tong. Xiao na tong nyare su puli cha chikar zian ten gu. Sumba na ngachia mungwe serai. Ngachia mungwe zatong ki chua ho jeturan ruwa ma zi. Ta tong minhira zijia ngu nung xio wi. Chua zil jindin tara cho jibara xuchin te zai. Chua su towe nipa zira tong nga zi. Tongza nga mo su ngachia mungwe serai chichira cinzai nung gu ba tong. Nga cha nduzi nyawa wa nga cha mibi serai cha dizi mungta tong gu. Rechi kibi tatong, zatong nyongde ziba bai, chotsu towe nibi tatong gichi zihio jira tongwa tong, lupo jizi chenzen ziba, thoma jiba, chung tungze ziba su zene, chotsula cha chige chen yunne lichu zigu. Tuko tara chotsula doji zede, rongka chotsula cha nizala hitu zigu ba mazi, minbi nzutian wu gungi cha minchi zigu bi, chungwa tendo.
1: Dētāng dēnā, tsūmīn sīshū pū, tsūmīn sīshū, dētāng kālā yōng.
2: Lūsīn dēnā, tuēndāng dīshīn yī, tuēndāng dīshī, lūsīn dēlīn jōng.
0: Tāchāng gābī nīng hīngu jītō, jē nā chā mōng tā tāng wā, lūpō lā chā mōng tōng wē gō sā chā kā gācī jītār sōng dē, chā kā kō jū cī jītār tōng, chā kā gācī jītār rō wē. Chotsa ngobe nyingka jechirin ruwa ma zi. Linyan chotsa wa nying junzi chung jeturin ruwa ri. Nga dhru tuzi dhoni gawo parji. Linyan chotsa wa nying junzi chi towe duyanbi. Linyan chotsa wa nipi ngamro mali loma toata tutu ta chukura trenjang powa kong tanggu la gomo nya kara chio powa kong nyingwa la yagu di. Nanggang ka gombi tuza tanggu. Nyingkara ngache yana yung nyata chio kaso zi gu la nyingka nuhyo nyongba to dra di Kami zinu jiegin tang zhubi gao se, nyan re che tong zi zhong minbi xipa dara, tong ting jie mong tong, tunsi jenyang da tong ne daji tong gu. Nipa na zatong la nyongju gu, nang tong, ca tong, gara mongwe sere mongta su na, choka kaze jentron rwa tong, choka kujo la gonggu tongi yinbi, dujian cha chua zhe da sere donyang yora nyongju zi gu. Longsu sere mongta ting gu la, ma dame nye rewa, ca zaji kye zhuli maga wa tong, sama yujur zi ka, nang kye re nye nga ne sanche le maga wa zi ba tong, gara zaji de nye nga le maga wa zi gu. Xia sa ka zuwa nya xia tong, xia na ting gu, tujian ta muro tong, gale, gu ba, zongral su tong, temen ta rang, tongwa tong, chekar chungwa, hai dai, choma zhe su, chujian duci towe sere ting na, chajian che jia, kinye zongsele che de, chaka ka zi, jema rang ruwa tong, chazang gwa bie, ninka, che chang ta tong to, sumba na, chaxi tongba yungwa, chaxi la njidu zangwa na, chazang gwa bie, jichin zuwa yin, chaxi towe nipi, chaza tingbo yungwa rang bie gu ba le, Lovra min tongsang juba tong, yon na min tongsi jemong ta tongwa su zi marang. Yiba na cing galde manye ba, cing galde manye na, mowa lutin ka jemu duci dosi ba tong, katin hiemi jio mongbo satin tong, katin hiemi kaba mongbo torde, choka kazi jentura tong se. Dewe nyere duci tara ngasu wa tong, gomo duci jiji ka ngela ngibar ta nyagu. Ngaba na towa tong chong je ba, tochon na choza wa zhawo ye, xunjo le ngaba tar na, Jembarata chongla rokin cha chaka kazi na tachongla murawe mwale dao ji cha towa ri. Tewe tachong jeba na chaza detong yongwe ninga ri. Chuba na sengkang jeba yongwa gi na sen cha nesho dora tau la chaza nongcha la sunchang tau de chaka kojo jeli sa tong tau. Sengkang jeba kou se chaxi chong tinlan yin. Dimba na gongtong tang rowa lo jong zay na nyinga zay no jeda ta tong tau. Lo yong cha chaka kojo la gandhi tongwe mwile chau gu na Chi zongwe dangka na gongtong lan roji teri. Gongtong lan roa na yongdi lujong ta dobi di nyan tong loo zhe no jeda ta tongwe. Chaca nong ta chacal soba tong, chado zhuba ngingu zi to. Nyan re la gama sanche ran nyingro zhe de, lune ngache nyang zang yatan jeba na chi zongwe lujong ka re ye yen.

0: 周南措，李林哥别用龙天年纪离空，看给龙天姐，请了个在林村乡村的亚军人，林村的谢谢亲哥，穷扎当，林村总之落家基因，周南措，大眼目。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling ji je la wen gi yang je

0: ba ni shugu di lega ngwe lu shugu di ni mba ru li ya kar suru ta so sui che le gi tante lega ga ma ta penba da jam di suru ndi ndu is tsa yak sa mura shtu ga
1: ta lop tra na ta ngan zo chi chane lega sewe ba ta lop tra la ndu diu chane pe di diba kap jak da yi ne pe chuk ri la nchak tin da yi ne pe na za ta da yi ne pe ten zo chi chane ngan zo lega tol ngwe yo ki penda shi gu du Tadungi lupchengi la diba lupchung maa cheba dindzu beti juba shibu jigi. Ngom naan chena, ane lege tolu ngune, nizu kanda khan chedu zane, ane lupchengi na ngoma chena genla ki mangpoji lab yuwarde, ane nganzu didu sim maa cheba che. Danda lege gen lab du, genla e chen su ngen subda. Ane chilo ne beti chile chi mua dide ya ge dangba lani kunzu la da shibu jayi kumduga. Ane diyo ngune, lupchengi na lupchung ya buma cheba di tanda rungi asara juba shibu jigi.
0: Sosa liri ande zoni ina ta, chadi soya ramarba, ane shenba ki yaa sorda lung sora ande ta, shenba ki liri ande yorba. Ine ta sosa liri sidi zamadan, shenba maangshi jigi di, ta di jik maiba sorda, gashen sorda, ande chiya nyonyo rishri duwa.
1: Ore.
0: Di gila rangdi na, ane gyumtsing, kare shinsarila.
1: Di ta ngaraya ki ngayona shayasuna, ta ngaraya ki nyamnyo chigi ngayona shayasuna. Nganzo lupta tingma thamu tindu zane, lupta chunga. Ani chile dinte chati soza ki kile nang tangdu zane. Ani nganzo ta lo chigma chingbala, nga chigbo mendo buku tsangma lagane be tsangma tuyambare. Di tuyaya jimzen kamba zina, tingma thamu di kamba zan, nganzo lupta chimu jim chati zane. Nganzo sama ta nga lupta chimu jim chati zane, ngoma china nga diba, shungliya khaana diya uri, samsa dinte mendo nga lupta chimu jimze an diba chati soza khaana jine bedi tab gyubi ki an dinte samlu chikche. Nene kama susuna, an diba susu chiki lupta ya nebe rogwa inebe, changma bedi chongji naan diya, an chongji naan bedi jine zuwaya chati ya kwa, nene jimzu tab diwa, dinte chidi za, an changma chongji naan diya diyo chewa mendo takring, an nganzu chati soza sa chi chan ta ringbu bedi china bedi chongsu da mizaya meyab dinte chogbaar. An dinte chidiyo zane konsu pe dinte sanne lojik masima konsu michibishi pe tsama maa an leku ne maa tuyo mara.
0: Da dos chena jitan karasa wale, jik chena da sozo sozo jik tab de wara che. Nyen chena iyo da galeki machio piso rizwa.
1: Oo, zi.
0: Zi. Da de chena da sosa liri tsaya digi liri di nana ya da nganzo namjun da manda jik galeki mambo rishio sarba.
2: Diyang lega gangda hiyirung, tumar leyu ba tsor gangal nijin jesi. Na yun ledo ba gipin la na, konga payul ne, keli nang yungkin je ledo ba dangbo diyin la. Konga ngwe ni yu na, shari socha leri diyin na, rangni ji sem ting ni dungwa dang, mwe ba chiwi, shaya yi yirung, la cha nyungwa dang, zonjong dang, ta ringwa soja, konga nangma dang, diyin, zho pomo soji, Sanxi Matubi, Nreyo Je Kaka Jiang, Gangmang Chenyo Yabashe. Kaka Mangbor, Kadi Gyo Gudu, Mas Sonjaki Yinrung, Ba Xiong Badang, Rangyi Je Dangara, Tetsong Xiewa Soja, Ngangchang Chesi. Wanjiang Gipin Laji, Tomi Samdui Majibar, Ginche Lula Dienpo Jiangni, Beji Suanju Tuenkong, Dabu Jajidina, Rangyi Je Puxam Nguyenjur Yungwa Dang, Yomachor, Bapa Yungwi, Labkin Je Xiaya Xiola Zini, nga yin tikba kulin ji bwe ji socha ji xia ya nang yung mi ji yu ye ba shi. Diri, bwe yung lung ching yin ching li kong kam ki lung ching nang. Gye pin la dang, bwe ja socha gul ji dan ju ji bi dwe cha di yu ye bi ji ji mung tu di sing nang yu ba xio.
0: Lop zhani, tuan ca da da socha li ri nguan na xiu bur ba. Di chua li ya, gane su zha kani kani chen yong ya.
1: Tangdo lop zhani tuan ca di du, la zha yin nyu nyu zhe. Dawa jila ji chan, ane diba kumu nidong ngab jatsi dindere. Nganzo nidong juwa nga tat diba chongji ngayo na cha xaya suna laza nyung shui le kor sumdung nangda yom.
0: An
1: dewa jang nganzo jing ne lega ka le kabri nini laza mabu yin diyo zane chi chane lupta tsangwa beti lega di chindu yume yabda an dindere tsangwa kar cha cha chuk duga. An ngara di chaya di tangdo lupta nana an maa chilo lo diba dāk jīgā sūpa tu tu zhāne, chērī tī nyū nyū yuñ tī zhāne pio chāt. An dīla tēn jīgā ngā sāmba, lā nyū nyū yuñ nē ngā ngā la tī bē tī chātī gī tī sūzā tī ngā la yāk bōch sū, sōng jūb yāk bōch chē. An dīne bē tī kā chāna kalikali dhya chir chir tang. Dinday samruch mendo, lupta thun saas deba ngala la khatso yume, dinday ngar jisim nari wadrabi shira chang yume.
0: Da rang dey karasabu din nang lo kalay rasgya yunchon chaya ki yunzin zo dita sosu ta puk la sam dang yuru ra. Re. Di chwe dhubata, kange zor da, dagda ta lupta nang da ma chay.

0: Singna ma zo, xiam la li ji ba zang bo dan ba dang, bi xue xie gui, xie bi guo xue jin. Zhuang ma ta bi rang xiong jiong dan wi gai jiu bi, cang zong zui zu teng jiu bi to. Xi Jinping ge dang zu xiong gong bar la da ding zi dang. Diu le sa bi dang zu xiong ge xi lang jia dang. Diu le sa bi dang ge zang zu lang xiu la da da dun qir. Ren kan guo ti cin ka ling dian sha zhi. Li ji bin yuan tang pie wa xiu yong ni xiong nun. Xue zi lan zu xiong jun nan jin dang po bin jin la gun de ding di dong di. La san nan da dang, xue zang. Gen che ku pe ba jie jie xiang ci tu yi li ji bi bong kang zu xiong xie la, jiu ren dian bi gui zhi xie di, yong yong jie zan zu li dian la xia xiu jie zan jin ting ke xie yue. Zan zong zhi su jie gong dian lo zhong nian ting xie di, jia ji dang yue li ji bi, jing ji do di le sa bi, li ji ba zang bi ci yi dang, ma de sa ku jie li ji bi, mi sa li yi qia si jie lang ya ying ni, yuan tang pie wa jun ti xiong nian jia di, nga wi bang a qia si jie, ning do la dian ni, li zhu li de xie di, yu rin di ku dang bi ci tu yi pie jie jie, Léjì sàbà jùnqì mèbà dùjì yìn xì sùng bà shì.
1: Càng zàng zhùng zò tò, mà nà gùr chù jì, tòng chò sàr bò ngàr wì, zù gù xì tòng yò, lì xì bà nè tàmà bà tàm nè, bè chù yà bò jè tàr xì gù sàm xì nà, yà ràm jìn tàp sà tàng bùr chù bà tàng, màng chù chù tù chù bà, ngù tàu jì yùr sàn tàmà chù bà jì xà jà tì rì, ngà rì sàn wì zàn zù bù, jì lè bù chàng xù bà gàr sàng kì, jì rù chù lá tàm zù tàng pì chì lá gòn dì, dì lì sàng chù chì lá kì bì, lì xì bà tàm nì, bè chù xì bà tàng, zàn zù lám chù jì, chà wù sà lám chù lá, yàm dì tàng chù xì wà. La san nan da dang jiu zang, gen zhe ke bu ba ji ji li xi bi bong ka la, yan ta ye de zhu ba. Ye ram jin tam ji ki, zhen zong ten de dong le, xu nu jia ba. San tu pei ji la, yan de xiao le gong bi, xi din ba ni men jie de ji xi de. Zan zu ji le cha dang xi din bi, le cha de ni, jiu zhong ge ni jiu dang, pei ji ji, ngu pin de jia le xi jin xi song ba de.
0: Cang zong zui zu tu, le ji bi, nu ba dang, yuan tang jie de dong wa le xiu yong ni, xiu ni jia gui xi, lang jia dun yue. Zhe no bo dan ni xiong, men yuan bo yung da zhi ni xiong xie bi bi dar. Ni ba dang yuan tang ni ba de, ngui zhu chui yung da dang la lin chui yung da zhu gui. Rang xiong yung xing li zhong xie ting ge, dang zui shu ji Zhang Hui Ming gi. Mang zu la xiang de xie wi, tap san du ma de, li ji ba de du yip dang, so xiong, dam si ji ta xiong ji. Xue sun zu xiong jun nan jin dang, pu bin jin la gong de ding di dong a ding. Xing sun ta xiu jia, ye za ni, zun pe ba dang, ngui zhun gin ke pe bi, li ji bi bong ka ji du di. Lo de jie yu zi pie ji zhen zhi di, ban jiu jie meng qi zuo jia yong jian dun zhe de li ba dang, xing song li dian jie meng qi ni jia yong jie ang dang bu li ba de, di xue nu dian tou ye ji sun ba dang. Cang zong zui zu tu, xue zong zu xiong jun nan jin dang pu bian jin la, gong de ding di dong gui xin nin yi xie yue. Di yi ti, Zhang Hui Ming ji, cang zong zui zu jie gong dun la de dun qiu nin din xie di, xue zong li dong dang, dun qiu la dan zi nin bu xie bi li dian la gong de ding di dong a dang, niang si tu bi, li ji bi bong ka zu xiong la di ni. Xing sun li dian jie bi ci tu yi pie ji la, jun tu ni chi xie ba dang, xing de le xing pin dang, xing xiu ge si ju ka, jie ma ji yin dun qiu ya bo xie ba dang. Ta jia ju dong ge, ta leng yang si dong ni, mang zu lan ba pe yong wa gong di dong a ji xie di, jiang leng se ba le, xie su zheng lu dian le bian jie, bi se le jun ba, bu wei bi li xin bo jie yin xie sun ba shi.
1: Gar zong, si chang o lin ji shu qi xiong ba, gar zong jia kong tong jie, dian jia, yo dong ka ki zhu ri xiong ba, non zi sang mo. Cang zong zhong zhou jie gong do lao zhong dang la dhe ting se xie di, cai ke ting yong jie, si chong kong do jie, chang jie le, chang zi cai ting jin zu zhong ge, zhe zhi nong bo xia jiu, dam zi xia xie xie ne, li xie bi bong ka ge lang lin chuo, qie jiu se jin, chi dong xie ba dang, qiao di xiang zi jin qi mei ba ran tou le dang ne, la san nang da dang, jiu zang xiong zhang, gen zhe ke po ba ji ji, di lou se bi si chang jie, ma sha jie, hu ta dong gu jin yi xi song ba dang, di li song zhong ge, Tao san de man ni pi ji ji, tao san de mi ba dang, li kong dang qian ba ni, tan cong zhong se ba de, yong yong ji jie qi dang yu li xi bi, cang zao zhong zuo ji gong dong, zao zhi ti xi di, lin ge ri ri, cha dou de ke wa dang, gen che ri ri dong dou dong qiu xi ni, jie cuo ling lu di lu jin ji, bo si ren zu zhen ji, jie qi yi de xu, ji de zhi zhen yu. Sen ge na ba zuo gong de sen pa di ren, li xi ba zang bu dang ba dang, bei jue xi gu xi bi gu ling.

0: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachiwi sengke namba, nga nu Bejong longting nyinting le kong, kamke longting je sanda chiti le chen ke gegen loza nima yin. Tsama kamzang. Tini tal hontu nga ma gana la nga tsu gata nae tan jel ni ni ta ma di si chuten to si ma hi pare ta tela yang ni ngin che peje ta dati ma gana la tini nae dung den ke da nae dun den ke da nae jen den ke tenri zawi chani risan rapu ji yo ba tang ni tini na ni ja da nae jen de band zawi chani Tini lopi tuyami sambota rani ginzebi ka Tsawa sanjibada tanju Yen yang Ta tsuyambi dekab je tini Njubi dhaji tini tsi lewar shiba sa ya Tenje ki ta kungtab je Tse den je Tini peje dhaji piki tini Tienji Ta deso ta tuk na Deso la yar na Deso ta dhig na Ani nai jen de bandala Tosu chi kungta dhema chi Yenba Wata dek kwa rin nga suma Dudu chi ke pare Ani ta tende ke nae je yo bande bi gulu te yaya shi ni Ani namye tang cikte nyingi parla Ani misu megi diktong Tene yen yang ta yosu cikte jingi ba hiya baas ya Ndegi ta sachi tangbo jingyu la tibi tre nae da jiba ten baas ya Sachi ndegi nong la Ani ladu la so ba gata ni Tre ganda ji ndegi nong la Deo ba wata deso ji kwa rin ngang zo ma Roro ji ke ba tene jire Ani te dan rel te ngang zo Jwa san rabo ji ke yore Tene di lo tangbo Mato dhwa te suji kan ane sahi matade chi chi yin. Dhwa tambo da kaan re se dhile ta phe la nai jen de pa te la ta kung rabo chi kandhi chi yore se ya. Tere, ta te nga su lhonti goma gano la ta ji hie hie pare. Kung kaan re se dhile ta kung gano la kung tambo te ta sanji pa zayu ki yung si. Sanji pa zayu yung si. Ta te gano la tene la de chi kasi la min kaan ka na se ya tene nai tambo. La de chi kasi le dang hi pa tene nying ba. Udenji kasala xeba poro saya tiga samba Ladenji kasala chetang hiba tiga nai yiba Jungunji kasala ani jungun sa hiba tiga nai ngaba Tini yang udenji kasala nrevi sa hiba tiga tukba Ladenji kasala teni hiba tiga dingba Tini jejawa na beba hiba tiga nai jiba Te chere sebe da zao sanji ba gano na shungba Tini nyingba ji chere sebe da tanju gano na Minta te da nyeji na tenyo ranga dra tanbi Chungi li dan xeba dan jindan jungun dewa dan Ni dan pepe dra ya dang saya Oya ta Tsaag tsindaga, ta nai jebo ming goranda jibi goni, ini sawa tenpa. Ta kong samba ji shere se di la, ani ngui chita ji shere bi, njubi draje tenbi tsik lewar shiba se ya, niga nong la, ta meto jisal junhin yi laso baka, ta yi junhin ki toni, ini nai jebo jo tini peje dang jiba nini, kwa kuyo ba desh, ta desho la chere se di la, ani ta nai jendu bi ka ta tsayu ku kong rabo ji, ta desho la tukde ba tani ji res. Tene chua nyingba de chere se ne ta cikche ye na nai bi eche yo se ya tere. Tanda zayi chani cikche de nai nying patla ta nga rozo mso megi ditong tere. Ta cikche ye na nai bi eche yo se na ta cikche ye na nai bi macha pa res. Macha se dene ma ngiba ngiba meba. Cikche ye na nai bi ngiba yo ma res. Tene chua samba de chere se dile ta sanji ba ge tene yungi la tene yaja yigi ina ya xeba da yosu cikche jing yubba ten ba se ya ndige yosu cikche jing yubba xeba se ya ndige ta sa je tangbo. Jinju le tupi chen naye da jiba tenpa siya ndigun kong le Jungku dan beda nye de dugi bi jinsa chiris Shetanka le jinju le tupi chen naye da jiba tenpa siya ndela Zo te ta che yawang jen Ta naye de so tenge yorwa Wencha jungku dan beda nye de che rawang jen rite Wencha sachin di kong se le dugi bi jinsa chiris ya tere Ta tela nga zo gong di ki yori Ta sachin dugun kong se le Naye je dan che yawang jen cha chan Ta dan digun no le Tenge yorwa Tenge gigo yorwa Tende yin pa yin zan yungu dan beda nyi de shetan ka jinju le tu mugu pege Che rangwa chi yin na yang Wencha koni naye je ju tis to pas Naye je ju konsu ya pari Tende yin de la naye je da ma ten pege guba tela tende Ani sachin dago nong la ta Koni che rangwa chi yin na yang Ani sachin tambun di konsu la Ani ma ten ya pa oda tende ji shadi yo res Ota neso de che re se de la ta Gongu hondi dega nong la ngan su Ya pege sanghi ju shaji kor che Trua ka hi ji sahi
1: Tata Chi Chi Simba Dina, Biodion Lunchi Ninti Likon, Kange Sonda Luchi Lintiji, Hiana Minti, Nanzi Lintzi Sinjiro, Gasuhu.
2: Tata Ring and Suma, Ta Gasuba Paji Cheresa Dilta, Jinjula TV Chennai, the Chiba Tembas and Diganola, Ta Lard Hippa, Ladin Hippa, Uden Hippa. Jindu hiyepa, hachi hiyepa, jindu hiyepa, jungu hiyepa, beta hiyepa, ta ko jeyo pa. Ta tiga nono tangbo, ta lardu hiyepa siyan deri. Ti indir ta tangbo nga so, ladu chuk, je kone ene ma hiyeji. Ta tangbo ladu da ma hiyepa la, ta zote chere zina ladu siyan deji ngo kanche hiyepa. Tine ladu je tre la nandang katsi yopa. Tre te la tine nandang katsi yopa. Tine ko je dai yu su kanche hiyepa, tenju yu su kanche hiyepa. Zai chani nga zu ta, tani tsepa ye ge toni, ene ma sa xie xie ge gundu. Ta tega nona tangbo de chere se de, ta ladu de ma, sanji ba ga za nona ma su yung di le, za si de kanji jire nu se na. Jinju ye ge jibo ne, ming gang ge ne tar jir wa, de la al yiba jir, lardu wa ne hibar xa as. Jinju ye ge jibo ne, ming gang ge ne tar jir wa, de la al yiba jir, lardu wa ne hibar xa as ya. Ni zai kong dala ta cikang yin zhabu ji, cikang yin zhabu ji. Ten yi dila ta ndak tuyen da kanji jiri se dila, jinju yige jibo na se yin dila, ta kong dala, nga zu yaja yige na ya xibi kasi la, ta jinju yige ji, te song xie rwa. Ten yi dila nga ra xibi ka ta jinju yige jibo kong re se na, ani ka, nga, ta, na, pa, ma, ha, ra, la, sa. Oya tichu borwa. Tindila, ta ngarhi bi jinju kangata na pama rala sachi jinju yige chubo teso nase wari. Min kanka nan tarjarwa se dila, ta jinju yige chubo teso te, min kanka nan tarjarwa se dila. Ta ndi kasana min tada min kanta jire se dila, jinju rongrong soso dan tampi ke jinju jenje min. Oya jinju teso, min teso je min ta taji jinju te inchi me chere dina, Ani jinju rono soso da ani tenbi ke jinju jinju ani tenju ngoza tenbi ke min. Ta pecha yana kadok da bi ke min dalan chun bayi na kadok siyan de ke min ke ta te ta nor toke ki doshi. Dok ki bi ke jiban de ke jinju de jinju garin do ha. Tene lo kong da bi lan pe yana lo kong ki bi ke min de ju min ta te kang kong si. Kang de ke jinju de nga si. Lo le jiba ke min de ju min ta te le si. Le de ju jinju da si. Yun ten ji bi ke tene min de ju min ta te ten si. Tengi jinju nari. Tene tenzhip jibi ke minda ji minta ta zhipsi, zhipi jinju baxi. Tene kalam siya ke minda ji minta ta lamsi, lam ki jinju te maxi. Tene lopja siya ke minta ta zhasi, tene zha ke jinju te hari. Tene menkor siya ke minji le peja na, nge minta ta korsi, kor ki jinju rari. Tene luizal siya ke minda ke minta ta zhalsi, zha ki jinju ta laxi. Tene rinus, tingsa nga so zhina siya, merwa. Rinu siya ndi ki minta te nush, ni ki jinju san. Ti yi dira, kado, lokwan, loli, yuanten, tenzhip, kalam, lopja, menkur, liza, rinu tabi. Ndendze ke ming soso ke, ming teso ke, tini ming ke minta ke, jinju yorwa. Jinju tegen ta la, ani jinju tegan tumbi ke, ani jinju re re de jana siya. Ta pecha gana, kado siya ndi ki jinju kaya na ga tegan tumba, ani jinju ga chi jana. Lokwan ki jisi nga, nga teki jisari jinju, nga so jinju jiko nongla tini nga tejar. Ani loli siya ndeki dajar. Yuanten siya ndeki jisari na. Tenzhip siya ndeki jisari ba. Kalam siya ndeki jisari ma. Lopja siya ndeki jisari ha. Menkur

0: 다시 딱 안탄들 춘바인이나 안타데 이주 니랑은 저 뒤바지다 양 구체 진동견라 빵세니 아 아니 거기까지는 좀 나로 그때 그때니 양나데 봐 아 아니 랑고랑고 상고 데데 고제나데 봐 아 아니 야다라다라서 뭐 노진나데 봐 텐데지 가슬라 아니 아 진주아테 이게 소리 양미체들 아니 고 니스 이주라 고 머드미 뒤가 봐 데이터 발행 같은 데 가슬라 아니 타메즈니 아 안타 니스 데니 이주라 고 메바다 고 데솔라야 아니 오제 그래서 다 옌세들 다 옌가들 아니 고 ngo, do, no, bo, mo, ro, lo, so ta chen de gobo te ane rong kong la yasak ane minta te ki jinju ta tembi go ni ane yagre se teri, ta teso te ngansu kong ni ki samba ni ta ndi kasa la tonang shegi ji ji te taru che se na yangju sa dan jinju sa nyin je ta la ane ngansu che kanje ki to moto te la che pa me ba re la de ji kasa la yangju sa dan jinju sa nyin je kasa la che yasudi jiba chadiyo dendil deni jidi digi bar pe chayana kyu kekhu chenbu bisos kyu kuo gachar na kekhu chenbu gwane biso biso na mbebe tenra dendu biso hibi kasa banaro boso ge bis jinju sari jinju sari jisla samar sodi jake yena minti jintar yarasani jinju da tabi gwane jana biso re yang kyu kekhu chenbu draksos drak basa gada gara da drak asa gita kuo kekhu chenbu gwane ta tenda kaarwa hiji ma manso guna ma chabra tongs jas kip tenda ti kas pasa ga da gara da dra kasa ge jas kasa ge da hi bi kas la yangju sar de wen je yangju sai kas la la de ji che te ko san ro so ma to la ndal sa ba yangju sar sa de le che le che yem ba ma da ji yeb me ba ti de la de kas la jinju sa da yangju sa ni ji se le che kan to mo de che ba yo ma ni ka la che ni san ro so de ja ki Vecha toda tos je mandawa je chere se dira Jinju ta dan yanju ta ni la Che kanji ki to moto te la chepar yo bar res Jinju sa dan yanju sa ni ka la Dini sanro so to ba de chik bar re de Venda jinju ta dan yanju ta ni la Che toso le chepar yo bar res Deni dira deni ki de dmuru wa Tata kanji re se dira Jinju ta yin bi ka se la Jinju ta yi ji se lo doja ki bar Ta yi ji se lo doja ki bar Per na Kon la de mampu yue to da Da yanaro yue to ke yue jibikasala jinju tare jinju taina tanaro toje ke par kona te mambo yeto se ka te tara yo na ani tanaro toje me par ja ye to dang se ni kon dela a jema no sung du a yanju tai bikasala tanaro toje ke par pe na kon ki nani yige mambo jir to se ko ko ga nani lo le ta yige mambo ji ko ga jathis tin nani se dile ko tin di par wa tin di bai na de jir se a de tin disi pe she tong ta disi pe she tong dis nga to kon dela yanju ki bikasala Shachik no lo tindi ba da, tindi kachik, yinpa kanhi la jinju nara la sa yinke te so, la ani chere zinai, yanju tada topi wan ta nga so jagi pare wa. Tindi basa gada gaya da jake ji jirgi jir se ya ndagi ji se ni yanju ta jene, jir, ta yanju ta yena trai to se ni, ini ta nara to jagi pare. Jiru se jiwa mare, jir to se jiwa mare, jir to se, trai to da. Kon la te mampu ye to se ya ndi ta, kon ki nani yige mampu jir to se ya ndi ni ma, manda wa. Tindi la, la duji ka se la, Tani jinju sa dan yanju sa ni la so jagi ba jikba yin na yang jinju ta dan yanju ta ni bi kasa la ma jik te jinju ta yi ji se la to dan yanju ta yi ji se la to jagi ba yin si nda nga so chere zina che ba chik wa te yin di la ta tani di se ji wang ki tani hi ji ki nan de te na chan ya jin ta tani lon di ga nong la zo di nga so gang hi yo ba re zina ta tani yo se ci tri jinju ba ga nong la ta jinju la ti bi chen na yi ga nong la tangbo ta la di ga che wa ti ko la ani nga so ma cawa sanji pa ji cawa tang yang ji tribi do ji ki jiwaan ka tini nreba wa tini de nga so yar ni tini la di ji che ji che la tini ngi ten tini gongo tono bomo ro lo so sin kyo yo ba ta tini te yi to do la tini ta nor to ka tini che ji yang ne yo na che kyu ji yo ba dra yi jo tsu yin ji na ani yang ju ta yi ji se lo to da ta me ki ji se ro ani yin gobo te so te jinju tang tumi goni ni yargi ba wata teso te manzo lontin nigo nonga hija ke nandenga tini zogo zonabu hija nandenga zogo zonabu wata teri tini ta tedan zheni manzo hiegi jiji zhuang rabu ji chiri sebi le ta cawa ke nang las ta lade ke chedu ma tenyo bi kasa la tini ta naru to te cawa ke tini nisi ma tenyo bi jinsen chiri is zhuwa tambo ti tini nyingba te chiri sebi le ta lade la Tini ming nandar kanyo paris. Tini sambaji chari se dilo ta lardo hipa de tent gandajiris. Chandajilangamos lados. Gongo tono pomorolo soto, go tende solatin, lardo gates, tag be gentil chandaj. What a chirisidil. Tene draw, sambash. Tene draw yeba de chiris and a yanju tasanila, yanju tada, tene yanju sanila, tada, and sadras in the tas and the jagi gentil chiris. What a draw and the yet chirisina, from the tarigata, from the dudan jagi. Draw.
1: Yin,

Manda mi bie za dong ge tin de. Su nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si.

Chobanamba, Gola nga tsu senpa po dawa ya pama penchi la pavu liji po mo tsirin tsomo shibadi nintzadi. Siang la chando monda siang ni yinbi gonga lamo ya jima suna chudung tong liji di rego xe ni lasa nyandri siang lo yobi roba traba dang lodo darong jonda zong lo yobi no zong to kaisan droma ji la pavu ni tsama koso setan tang xawa lan zong yonwi mendu shiji yin si ta nyandji nyingo.

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin chi yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua sabashi jinsi.

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamda yobi senpa bo rinchin lu ju je nga zilin zinla kaba jani ji ma ganga co tongi le ji pa ma cha bi san si ba de rego xe ni pa yo chang do ritong do yobi pa ma ni zui bi yom penju tan chi la po ni nye da to san zhu po dang cirin lo jia yung zha xiu mentu xe jin yin si ya da nga zi nyam de le ji de che je pa ma penju tan chi la po go

Chobanamba, lala na nga zo po bi gajo cha dang dang jo zo pong jo tsu wi nyanyom dang, lai shi gu ni ba wi zon shi lei xin, jo ya jo zo cho an zwa dang po yo jin, danda yin du xiang la chan do ni yin bi zho mo ba san ka lin bi lala de la jin yin do.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
2: Sengi nama tsuo gong kang song, di ri nu pe da dun bi cie yi, xie da ji bi cie ju zhu, zhe zan ni ma shi. Xia la nian gang lin cie ngun da xu jun yi.
3: Xia la kang gen long di jie, ni gong ge lin cie ngun da xu jun yi. Chi sui zhu bi tu, jie le dang, lin cie ngun da, nam xin ngun da. Chi sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yong. Chi sui dun bi tu, se ji zhu ra. Chi sui ji bi tu, Dian tong lan dun. Chi zui jie dang gama sun ju tu, bui jung san ju nyan zha. Chi zui ge bi tu, de ring ge du ni. Chi zui ge dang gama sun ju tu, nga dong ni ju bi xio lan. Chi zui ji bi tu, du sar san ju. Chi zui jie dang gama ni tu, bui jie lu tu. Chi zui jie dang gama ju tu, ce le ge cer. Chi zui jie dang gama sun ju tu, lin zhong. Chisui chukjei tu, duisar sanjur. Chisui chukjei tang gama ngi tu, bhojil lo tu. Chisui chukjei tang gama ju tu, riza mimar tang pabu, bianba, nima ji la ga chandu. Riza dawa tang laba, basam ji la limandara. Chisui juni tu, zhuyang bhoge longji linsin ju tu. Chisui chusam tu, xibi lang ye. Chisui chusam tang gama sun ju tu, bhojion sanjur nyandra. Chi zui ji yi tu, de ren ge du ni. Chi zui ji yi dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Chi zui ji zhou tu, kan ge lep ji lin zin. Chi zui ji zhou dang gama sun ju tu, ling zhong gun lin. Chi zui ji dun tu, du sar san ju ra. Chi zui ji dun dang gama ngi tu, bue ji lu tu. Chi zui ji dun dang gama ju tu, zan ri lu ge zi tong. Chi zui ji dun dang gama sun ju tu, de tong lam dun. Chi zui ju jie tu, du sar san ju ra. Chi zui ju jie dang gama ngi tu, bue jie lu tu. Chi zui ju jie dang gama ju tu, ce le ga cer. Chi zui ju jie dang gama sun ju tu, nga dong ngi ju bi xia lam. Chi zui jie ge tu, xi bi lang ye. Chi zui jie ge dang gama sun ju tu, se ji zhu ra. Chi zui ni xia dang gama sun ju tu, bue jiong san ju niang ra. Chi zui ni xia za jie tu, de ren ge du ni. Chi zui ni ke za jie dang gama sun ju tu, ling zhong. Chi zui ni ke za ni tu, kan ge lam ji lin zin. Chi zui ni ke za ni dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Chi zui ni ke za yi tu, nian gong ge lin zin jiu zhi bie. Sab xin xiu jie, ri za mi mer jie, chi zui jie ni jiu jie para, cha qin xiu jir niam zui du zui yin.